0: Eleven mana mal pekui manyan tina nen te lokani jemu kene kawi poni chapit mo katin tinga na chiru mai noni ki chiru ki buho mate tek eno no chwa loke mo nyampa mono ini nge ini Andrew Mwenda we
1: yes Andrew Mwenda yes
0: Andrew Mwenda chapit mo karni manong to to ne majoni fuki biru ki anu lil oen tebe lil chako chere
1: mekala achere loko chaka me pia lil bo o
0: yes Andrew Mwenda katiki kete tim sitet mende mo ni kenyu ni titi dul mon mago yubu dogyo ka chel mechi mukingi manyan so dano loro ki mwena isusu mide ginda poema na begini loko ke todo na todo wei wei yini berga ko chi ulingi mege ni kire
1: wa ayila pe
0: ayila pe
1: warbe nan
0: wan bu nan wan en mo mor wan mo di yugara en mo mor wan wan now I warga ben mo yu choy tenyu ke neno a nyuru jimbo kere mapoli kine lo komile succession plan the heir to the throne
1: yes
0: mangi ceti yo nomo ngi wora nyim wanu ngi menen ko gendo mbiti men ni kenen dige ma da anyway ki timu tij mete kwar ma be wala da ki moki ngere kom ngere kom ka ki moti ma de dai ni ci wa ko nan ngan ma ki chimne ko ngo rombre sa kenen ko lu pino padi ka chokati ndo be me kenen plan b I kom lo ma na wuti be tiano ni now tiano ka ni kalo padi ki moki mon no tie makari ki pimni ki timini eno o yo ngo o wero chino chale fu dog bere boyo
1: gen mangay bere nge lok me tekwar lok tek bien ma chel gen lu tekwar ni jome wori ni gen pe beru noro jim ma dor ma chel tekwar beru tie ma kaka kaki chi mera chi ma ena kagara ma pegi lubu kit ma dokke tibu ga ge jemi gi chi ma no me mi puri eto ka man ma ñu gok joge meté kwaar gën gu moko ni mané daar pien jima ke timu duong du twal ba gi mok daar ma be di ci ngé ni ci berno ka ko gok ere ye en ñu gok en prince edward di ere ye en ci berno
0: lok
1: mo ber ber pe
0: mané ko reporter ci ligan u mera wel fi ene ni ba ki wir wot no process be be ba
1: bon jemi moko ma ke timu gi ma
0: ba ki wir wot en pe man mere wor kana mi
1: ngata ina kakara en ni mando
0: kan ni lu pro sinema we rote
1: ko ni ko ba ci dar mu kene jal bangi o ka gok gi beri ko
0: nan yan mo ni ngar mo wadi ni wuri mi a chirwen ya po kin jogi lo vocal vocal ya chiri baro kan
1: yes
0: when ka ngata wati we kitim ki ki rivi wir wuri
1: ko ndo dojo
0: ko ngi wi dan dojo
1: Bagi tim kum chik me mete kwaro kwara ki kwara we
0: mpeke we
1: wa mo ni tik ji mo kat yore yore
0: ene way ko la chek mo ni biro magang kong do re un bin gang ki nan ki wi
1: ci daro dante we ha
0: ci no ni jomu ken terme ki do no ki ki yogi en ka giri ni ngara ngara ya to romo ni ki ye
1: gen ma ana tete mo penye kere pien ka ini ner karma won yota ma yoti ma dek ma ke diga wiru yo me ker ne kam jimma ki timu duong ma da
0: ma mo le
1: process ni mo ko ni ene but ene man ma ke ker ni we come power this gas in your power we go lock lock long but ngo ma ki timu
0: anybody because okay pronouncement is one thing then timu tij me te kwar me ke come is another story
1: En ka kenye ito bobe mora tini Prince Edward don gwa kar kero nyo.
0: Unless gwa ki wey prosesu kenye.
1: Wey prosesu kenye go. Eto kani kita mwano neno kwere. Kire ki wiyeru keru yo. Ni ene yo magi tiyu kene. Ene kipi tiyu kere me wiyeru. Wot manyen me kerne kabaka me toro. Che.
0: Anyway.
1: Wabe neno.
0: Wabe kwewe. Wadugu chen wabe neno.
1: Chek tu jikelu bero wanyaye.

0: Well, tiki mga piyar bichel biyabor, menu Madonna, wen kiloni like a prayer. Iu deko matini, kaini anu ngara chen makiro biru beru, tuan lene kinlu we, magin akilu bameri kubiri Madonna. Akabu iponi, karmenu minu limu malawi karmo kara ngech. Enu nyo malu riyan riwe kenba?
1: Ya.
0: Magi mono. So moli mo malawi, unawane dong, miridok kilu tenu. Ukwanyi uru ya riyo, manu ki tina nyera matenu, man Stella, ngaru kinoni Stella, Sikoni, kachil ki Esther Chikoni. Kidong ngat magnoni David Banda. Ena balo ke chale lutino del tolo ko wing madon do la ko gu gluten ne. Legally check dong waje ni lutino madon dek ene tiro pel pa madon.
1: Ma meke kom lutino ne ario me ano nyaro.
0: Nyaro ki tik lutino bi. So ario ma muni ni ki adek madel chole wing lutino pa madon. Madon check ngeyu.
1: Mar be kit
0: den. Adopted children. Tipo den mun kit ma be madama madon nyuro. Karamuli Malawi, ilobo Africa kany. So tingu lutia na beach, adek mucho ele kany, kiari oba mwana mameke ni mwana nyuaragi. Biologically.
1: Lomono peye bana.
0: Anyway, weku duk chenda mjiradi yu, and chawa tu mwako, mediki tuko olo nyo pa Speak FM, yu duk, ane anawa miru dana boru, but honestly, ane anu futia ngwende ken.
1: Unuko ruru dekeka di ini, kwa putpe wan putpe lokar, dekeka chelen, wan tuwe tuwe duwe. Numer gum kum magnat mwa chot kuberi.
0: Pin, atem.
1: Korukong. Dan ngwan dongi wun furu ke jutia ker lem furi pinga me furu
0: wer
1: wer ben furu dat to de ni mobile money but medic to
0: do we ker pin ke ne rom ker ne ena wadu wen ni lo ngen ni no ko ko ket mo ko yin ko bet pet dier ko ko na
1: cha ko ne ker chuot
0: ma bona siu do ni
1: ena voir siu cha mo do cha ker war
0: cha cha ni yin pe ke kare ko mi lo ngen chi bona siu tuki bien ni ko ngwan nen gi mo
1: ka kare
0: pa ba cha ta pa mo lim gi dano medic to man Speak FM.

0: Werbungen von Meerbeat, Speak Pharma, Tonmappe-Geek. Kumalo melobo yukanda, bidu unatera, mitakuba ulimu duki od lonyo paspeak.
1: La Wing Radio, wera mi jante alif mia beach bot la gum ko money compete jane ma lorone atika mirne ene atika mirne ene atika mirne ene atika mirne ene nambe no binu ningo uke ke piera beach el we are you la win radio 078 kadung 62 500,000 half million
0: wam limu duki come dime su suli hit my locker chente dong chente million mia chel ki wie ti merni bim ma doi bibiru kalo ene nino ki nino chak dong pao chente ki speak fama di star ario ate kaporo star hachel star ario jero hash kai dio bin mamigi kwenye chile ngali vario ki ken kadung weki donyo i drus mi donyo i ot lonyo pa speak kamai biloyo limu duk madon mapelare gente dungwa bibiru kamione nino kenino mak dung mere dugo wege dug la loño wana yo tega metedero i winywa winya i bini angkia nyim no
2: hachara mwana wega soleti limo chantara peo kero da mka wego rume no hachara mwana wega soleti mbusko yo tala peo nyoma
0: wani liye tendo kwa mkua
3: wena aso mandeto rikam kwa hini dong pege mieru ni ana chia rikon so hili wanya ni hini bedo mp kikui biru biche no iti karampa hensi so mega put pambi luo lega bisho
4: wako hili ni mpul angini kimkang da hape hindi koko ben yuko mamao iti se mama ilo migi pere iti se pagamete iti se tini school mo ikem alega bini mo foundation body kwa FC kwa ngope binta bako doi baroni mwane pege kwa muni ku enti katak mi beru mi fonye mi tido school mo ikene go district so kwa hini kubidu ya ngon ya ngon kami kubie
0: wane wa doro te daro
5: King Kong Music.
0: We hope Betty Pierre Boru Yabungan, Tonya Beach, Speak Fama, Pun Mapik.
6: Bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cho cho gini mon kon ti ni adi
7: la la me gin wi di we ni ti ngi kameti jeriye
6: ya boda ti makija na ngi ni bir ko mala wa bira marne ko mala wa bira marne ni boda na ngi indu ya
7: kon ki kon men ma dak la me le loni ana kon ana boda ana kon
8: la mi ju ma ga mak mama chal an la member
7: chal boda yo bir ko ma nyen no mi wa ta chon dia ya
0: boda wa reji flavor gin no bir ko ma mit ma ku Maki yubu kipi, new flow spirit ki gin flavor. Koman nunge dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi 7Cs Experts Limited. Kina ye yubu top giti nunge chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yebere kilupotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulpi katons maduong. Kochi mi number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwena nguen. Apichela bira pungwen. Apungwena bichela biro. Paychat ko man bot ngat mama kan pi oga pa wi aboro mata ko lu la ju rat pi yuru komi kakasa ka chil ki boda ware ji flavor gin ye ko ma dum futika gonyo kom dano lo ilu bi Uganda

ye chogero chao tuo del kum ma pat pat ikum mutiano kilu diro machalo onyo kum na ngap kimu kene ma purata ma wi chogero kichavun chogero itin nung e boch matiano kimadong tok nung e duha weng lendo buman chogero ene dong